0: lugar kung saan niya inilalagak umano ang kanyang mga armas.
1: We're disposing of all our resources para mahanap siya. But you have to understand, hindi madali ito. Ah. We have 40,000 plus barangays to search. Diba? Hindi madali yan. Please surrender. Gagalangin ka namin. Your rights will be observed. We will treat you as an officer and a gentleman. And we will follow all due process.
0: Tiwala mga otoridad na narito pa siya sa bansa. Inalmahan naman ng kampo ni De La Rosa ang pagpapatupad sa nasabing arrest warrant. Ayon kay Attorney Israeli Totorion, walang anumang local court ang nagutos na arestuhin ang kanyang kliyente.
2: What was ruled by the Supreme Court was only our prayer for provisional remedy and not the main case. So kung baga, hindi pa po nadesisyonan ng Korte Suprema kung enforceable na ba ang foreign warrant of arrest na kanilang iniimplementa.
0: Iginiit din yan, dapat mahiwalay na search warrant ang mga otoridad bago pasukin ang mga tinatarget nilang bahay.
2: Kasi sa ating konstitusyon, no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon a probable cause to be determined personally by a judge. So yung judge po doon, Philippine judge, hindi po foreign judge. We will use this in our motion for reconsideration and manifest that the government has already treated as actionable the ICC warrant of arrest where in fact, hindi pa po ito na desisyonan ng Korte Suprema.
0: Nauna na nagpadala ng liham ang Department of Justice sa abogado ni De La Rosa para manghingi ng impormasyon sa kinaroroonan ng senador. Pero ayon kay Torion, wala silang komunikasyon ni De La Rosa. Pinag-aaralan naman ng NBI kung ipatatawag para questionin ang may bahay ni De La Rosa na si Nancy bilang bahagi ng pagtugis sa mambabatas. Kinu-question ni Mrs. De La Rosa sa social media ang mga naging hakbang ng mga otoridad.
3: We're contemplating an issue of subpoena to his wife also.
1: She has to understand that everything is done according to police procedure. Wala kaming ginagawang tokhang. We do not violate any rules. We do not aggressively go in.
0: Naniniwala rin si Remulla na hindi nagkataon lang ang putukan sa Senado at ang pag-alis ni De La Rosa.
1: Our only question is when General Aplasca gave the order and said, we will arrest someone. The question is now, who ordered the arrest? Because the OSAA does not act on his own. I don't believe in coincidences, so leave it at that. Of an
0: imperial audience. Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatili ang kanyang tiwala kay Remulla sa kabila ng mga panawagang palitan ng kalihim sa pwesto dahil sa mga umano'y nakalusot na mga pugante.
4: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
5: Pinoy ang tawag sa Pilipino. Masipag, masilog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay napupunan.